0: Yan ang Santo Maga Tropel Dianto, ang detalyes del Maga Noticias.
1: Exciting Pilipinas!
0: Por causa con el alegaumente, magkakatropel.

0: Papalta el mga ebidensya ya presenta el mga polis kontra ko nal 11 suspechaw. Gyan ya se peke ko nal mga dokumento para pwede saka ko nal Bureau of Assistance del Gobyerno Lokal. Asigun ko nal hepe mismo mga katropa del CSWDO o City Social Welfare and Development Office Socorro Rojas ya ta kontinua el investigasyon. Ya pwede sabi el mga polis asigun ya sabi ken el ta encabeza o el cabeza pensante mga katropa o el ken ta encabeza ko nal siya ng modus operandi. Si Tacordaya pwede arresta el mag-autoridad con el 11 mag-aligaw beneficiario del Bureau of Assistance. Yan o takay mag-peke el dila mag-dokumento. Rason el mag-polis. Ya kundusi insigida sa entrapment operation mismo adentro de la opisina del CSWDO del Pebrero este año mag-katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Si Tacordo Ceres magkatropa del Pebrero, ha? Yalburo ta este magkatropa por causa que ya pwede kuhi con estos mga persona, no? Quien magkatropa ta usa el peke dokumento para man claim con el Bureau of Assistance magkatropa del Gobyerno Lokal. Ali ese mismo na opisina del CSWDO. Ahora magkatropa por causa con ese incidente, no? El alcalde del ciudad magkatropa, el Captain Kimer Adan Olaso magkatropa, ele mismo, no? Ele mismo magkatropa ya transpiri con el Bureau Aid Processing Area, no? El proseso onde tu man claim magkatropa onde tu pidi ayuda si stand o financial, ayuda financial magkatropa especialmente de Bureau y otro pa magkatropa desde na CSWDO ay kondusise alia na City Hall magkatropa, alia sa na City Hall para asigura que mas pronto magkatropa el servicio también, no, para con aquellos mga pamilya o aquellos mga kienta necesita el ayuda especialmente de Bureau magkatropa, no, ang sina ahora magkatropa el itaya sa el gobyerno lokal para asigura que hindi na mas otra vez sucede también el proseso sede magkatropa del mes de Pebrero que donde gane magkatropa, no, just del mga persona el kung kenya pwede aresta por causa gane con este peke mga dokumento kaya presenta mga katropa para lang pwede saka el asistensya pinansyal de Bureau mga katropa desde el gobyerno lokal mga katropa. No? Ese mga katropa ay kundusi ese alias mga katropa, no? Alias na el processing area mga katropa para kung el Bureau assistance request mga katropa alias na old office del Business Permits and Licensing Division alias na City Hall mga katropa. So ese para pwede tambien man monitor embuenamente, no, mga katropa especialmente na proseso y na dalida del mga dokumento que debe presentar mga katropa antes pwede saka con el Bureau assistance. Diba siya naman ese mga katropa kosa debe ta presentar kosa debe ta presentar antes ta dali ayuda del daton gobyerno especialmente na asistensya mga katropa financial siliga na Bureau assistance mga katropa. So ang sina ese mga katropa el sosede, alias na City Hall, aquellos mga quien mga tropa pidi ayuda, mga tropa alias Sena City Hall ay kundusi ese mga tropa de seres mga dokumento que necesita o seres presenta mga tropa alias Sena City Hall, asi alias mga tropa ay kundusi alias el releasing mga tropa especialmente aquellos mga tapidi ayuda especialmente na Bureau mga tropa. Donde mismo magkatropa el alcalde Kenya Chequia con ese area magkatropa del pecha 23, no, del martes ese magkatropa ya Chequia mismo el alcalde del ciudad ali ese magkatropa local na ground floor del City Hall, no, ali ese magkatropa el service area donde mismo el alcalde el personalmente quien ya inspecciona magkatropa ya Chequia con el lugar onde ay kundusi magkatropa el onde ay ase el este area magatropa del releasing magatropa specialmente na proseso del burial assistance magatropa. El personais del City Social Welfare and Development Office magatropa, personajes del desde el City Social Welfare Welfare and Development Office, City Treasurer's Office y City Accountant's Office, quien también el mira también con ese magatropa ali, no, na nuevo processing center, no, magatropa donde ay kundusi magatropa el releasing del assistance con aquellos magakwalificado beneficiario magakatropa. Este magatiempo enderezo kita con el Diaton maga live report sa Lepuera. Comelec, PNP, AFP, preparado este Benedero Bangsamoro Parliamentary pa Barm Election. Katropa mo, Joseph Sobrado, please come in.
2: The first ever Bangsamoro Parliamentary Elections este Benedero September, este año. Este el José y anuncia el Comelec Chairman Attorney John Erwin García durante el forum ya conducen a Wismincom. Asegun con Attorney García el filing of candidacy Pacifico no hay mga incidente que destorba con la tranquilidad na activity del Comelec na BAM. Un indicación lang que puede alargar el pase orden hasta na día del Benedero Bangsamoro Parliamentary Election. Ya che naman cuantos incidente. Pero asegun con García, hindi redactor de election sino parte este del rido del mga pantos mga pamilya ta konsentra el Comelec el vigilasyon de seguridad na 25 lugar donde ta konsentra area of concern del Comelec.
3: At ako naniniwala, ang tagi po, malapit na yung ating pong pagsisimula ng ating tinatawag na start election period. Kahit paano, kung meron mga nakikita tayong violence, voting violence, ito, election-related, sabi ko nga po, ang nag-general ito, election-related period, video, personal, kahit pa ang involved ay mga local official at ito ng barangay chairman. Diba? So, at least kung kahit paano, wala yung nakikita natin na situation at ibang nagdate. Kung kaya, kakailanganin ko rin ng aming kumitin na paliwanag kung kung sa lapit na namin 25 na areas of concern na red category doon sa lalo-lalo na sa Lanao na dalawang isa at yung tihitihisa doon sa mga ibang probinsya naman. So, alam mo naman, pagka areas of concern na red, yung reason na history, kasaysayan, o yung reason na pangyayari, o kaya naman dahil sa mga pag-uupugan mga political parties o political families. So yun, pero at least hindi po tungkol sa violence o wala pang election.
2: El objeto del Comelec este Benedero Septiembre, asigun con el chairman del Comelec puede conducir el peaceful, orderly and credible elections in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ya asigura si Attorney García el mga votante na BARM puede sila usa el dila derecho ilihi kwantos mga leader in cabeza con el Bangsamoro people.
3: Ay, Bangsamoro. Automated. Walang iyan na hinahatinadala. Walang pagkita ng napakatagal. Sa gabi ng election, nagprograma ka ng mayo. After 2 days, nagprograma ka ng Congress po at sa government. Yun po ang pinaka-efektibo. Hindi ko ba? Kaya po, habang nag-improve tayo sa ating sistema, nag-improve po sa Congress sa Pilisiya at yung panginibigan natin yung itinatago ang mga nasubukan natin yung Pilisiya simply po, pinulitikan ng Pilisiya. So po, ang pagkilos natin ni Comelec, ni FNKP, ni Coast Guard, ni NICA at lahat ng agency na ka-depende kung ano ang best interest ng botante po natin. Ang goal lagi ni FNKP, ni Coast Guard, ni Comelec to ensure that the single voter will not be disenfranchised. The success of this republic, yun na lang po yung mabibigay natin sa kanila na kahit mayaman ka, mahirap, nakapag-aral o wala, nakatatanda o bata, makakaboto pa. So yun po yung ating gagawin
2: ko sa kanya. Report, kalima ko na ustedes, El Santon Plus Golda, food supplement for healthy body and stronger immunity. Para noon din ang Nasyon de las Islas Pilipinas, katropa mo sa balita. Joseph Sosobrado, XFMU.
0: Yan na sa Anto, magkatropa, kuliglig driver, magkatropa. Alagawmente, o yung aksidental magkatropa, na Highway del Sitio Caragasan na maasin. Katropa mo, Marlon Garcia, please come in.
4: Liga dispes aksidenta solamente na Highway del Sitio Caragasan barangay Maasin ayer tarde. Asigun ko nal barangay official del Maasin kagawad Jennifer Coronel yung manobertake el kuligliga hasta alcanza na otro motorista el una kuliglik i-aksidenta. Ya sostenerida na kara del driver na kuliglik pero na mas este kumpropata dali la identificasyon mientras el driver de click no hay man tambien cosa ya sostenerida na cuerpo. Este report talibang kung ustedes sa Santon Plus Coffee Mix, di ka lang nagdape, naggamot ka pa. Para na Unido Nasyon de las Islas Pilipinas, katropa mo sa balita, Marlon Fernandez Garcia, El Pescador del Maganutisya, X-FM News.
1: Exciting Pilipinas!

Yan sa atong mga tropa tagal giaton horoscope para Esteri ang mga tropa. Good morning, kung nalili aton. Ako nalili aton, mga men in uniform, makelyos mga katropa di aton, mga miyembro del PNP, miyembro del Armed Forces of the Philippines, kaya temprano pa mga katropa o 24 oras sila mga katropa, tamiral siguridad. Di aton na kinasyudad de Zamboanga mga katropa para sigura kayong bonamental dormida del mga Zamboangenios. Buenas dias, ako nalili aton, good morning, kung nalili aton mga katropa di aton, specialmente mga miyembro del PNP mga katropa, kelios mga ada desde na diferentes mga police station, from police station 1 to police station 12. Buenas dias mga katropa, good morning, and syempre good morning kung Mama Bel Castilar Muta. Buenas dias contigo, watching from Kabadbaran. Kung Sir Melvin Alviar alido na Malaysia mga katropa, Tamira Eleta, kung nalili aton live stream. Good morning kung Sir Melvin Alviar. Itambien kung todo ya, kung nalili aton mga katropa, kaya Tamira di aton live stream mga katropa del Exciting Pilipinas Program na di aton page mga katropa na 99.5 XFM Zamboanga FB page di aton. Ayan, thank you so much kung todo kung ustedes. And syempre, good morning tambien kung nalili aton mga estudyante. Asin na oras sabihin mo, bien manada ya el quien despierto, no? Especialmente aquellos mga na high school, mga na high school mga katropa kin tiene temprano el klase mga katropa. Good morning kung nalili aton mga estudyante. Sila alborote tamin si Katrina, oh. Okay lang ese mga katropa, si Yoman Aldeceres alarm clock, okay lang at ese. Ese kat el bien importante mga katropa para pwede kita despierta temprano, hindi kita man late, hindi kita si apas con el ora magkakatropa, di ba? Hindi kita magkakatropa taranta, basta legal aga, chenebes, basta legal aga magkakatropa, especialmente si chene klase, hasta si mami magkakatropa, tataranta ya ese magkakatropa. Takenel di aton horoscope para Esteria magkakatropa!

Kaya magkakatropel gyaton, horoscope para sa niya, June 26, 2026. Ay prinsipi kita kung cancer magkakatropa. Aquellos magana sa tunnel, Aquellos magana sa del June 22 to July 22. Ang naisip gawin ay huwag ipagpabukas. Ang kutob ay magkatotoo. Ilagay sa ginawa ang buong konsentrasyon para maiwasan ang pagkakamali. Pabor ang paglalakbay kung sa negosyo ang pakay. Lucky number magkatropa ni Cancer, number 15, 23, 38, and 41. And color for the day, di Cancer, amol color white. Leo, yan na sa July 23 to August 22. Ang panahon ay umaayon sa pagtuklas ng mga bagay na makakatulong sa trabaho o sarili. Lucky number magkatropa ni Leo, number 19, 24, 30, 33. And color for the day, di Leo, amol sky blue. Virgo, Aquellos magkatropa tambien di aton. Yan na sa August 23 to September 23. Pag-aralang mabuti ang mga detalye bago pumalaot. Maaring maging katangi-tangi ang tulong sa kapwa. Lucky number pagkatropa di Virgo, number 2, 8, 32, and 36. And color for the day di Virgo, amol color purple. Libra, Aquellos magana sa September 24 to October 23. Madaling mabibighani sa magandang magagandang bagay. Maisa sa ayos ng kamag-anak ang problema. Lucky number magkatropa di Libra, number 16, 21, 33, and 37. And color for the day di Libra, amol color yellow. Scorpio, Aquellos magana sa October 24 to November 22. Ang matinding sinbuyon ng kalooban ay maaring maghatid sa di magandang kalagayan. Ibalanse lang. Lucky number magkatropa di Scorpio, number 8, 11, 12, and 35. And color for the day di Scorpio, amuel color magenta. Sagittarius, yan nasa November 23 to December 21. Ang paglaki ng mga gastusin ay makapagbabago sa takbo ng negosyo. Magtipid at mag-ipon. Lucky number magkatropa di Sagittarius, number 1, 5, 10, 20. And color for the day di Sagittarius, amuel color green magkatropa. Exciting Pilipinas! Mientras tanto magkatropa na otro tambien na zodiac sign di Capricorn magkatropa Capricorn Aquellos maga yan na settle December 22 to January 19. Maging maunawain sa mga kasamahan na mabagal kumilos. Ang tagline ng karisma ay mabisang sandata. Lucky number magkatropa di Capricorn, number 4, 8, 11, and 21. And color for the day di Capricorn, amuel color blue. Aquarius, Aquellos yan na settle January 22 to February 18. Walang magiging balakid sa ibig mangyari. Ang sama ng loob sa minamahal ay magkaroon ng solusyon. Lucky number magkatropa di Aquarius, number 9, 26, 34, and 37. And color for the day di Aquarius, amol color white. Pisces, Aquellos magkatropa di ato niya na settle February 19 to March 20. Maging maganda ang panahon kung maiwasan na masangkot sa hindi pagkakaunawaan. Lucky number magkatropa di Pisces, number 1, 4, 30, and 35. And color for the day di Pisces, amol aquamarine. Aries, yan sa March 21 to April 19. Ang pakipagtalo ay walang ibang pupuntahan kundi suliranin. Kaya dapat iwasan ito ngayon. Lucky number magkatropa di Aries, number 6, 19, 39, and 41. Color for the day di Aries, amul color indigo. Taurus, yan sa April 20 to May 20. Ibaling ang pansin sa pagkakitaan at hindi sa mga walang kabuluhang mga bagay. Lucky number magkatropa di Taurus, number 22, 31, 40, and number 4. And color for the day di Taurus, amuel jade green. Gemini, yan sa May 21 to June 21. Ang mga pagbabago sa trabaho ay may pangamba pero dapat paglabanan. Lucky number magkatropa di Gemini, number 1, 6, 14, and 31. And color for the day di Gemini, amuel strawberry red magkatropa. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Mas padalyaton mga notisyas, magkakatropa na frontera lokal!

0: panay mata bastante ora para kunal di atong programa El Exciting Pilipinas. Muchísimas gracias mga katropa kunal di seres kompanyarismo. Maraming salamat po kunal di atong mga estudyante. Alegre kat sila kay mañana, Sabado, Estelia, mga katropa, Friday ya. Happy weekend mga katropa, kunal di atong mga katropa, specialmente aquellos mga. At yan ay kaminada mañana mga katropa, manira kunal di lang mga friends, mga katropa. May mata bastante ora mga katropa, thank you so much. Ako na diyan mga estudyante. Asiguraan mga tropa, check yan mga galamiton de ustedes, especialmente mga assignment, mga notebook, mga tropa, libro, kanisisita libra, aliba, mga tropa, check yan bonamente, el baon de ustedes. And syempre, mga tropa, antes ande ng eskwela, sigura kay el mag-uniforme planchaw. Hindi kay mga tropa, baka pwede mira dito, dito yung classmate, paltanada lang asi apas contigo el planchaw. Debe mga tropa andan eskwela fresh mga tropa para bonito para bale el feeling mga tropa sa aquel nuevo gatuban niya diba andan eskwela oloroso fresh mga tropa ito ko sa kaltapen sa tudo na kine patumuta kunal di atan mga estudyante happy weekend mga tropa kunal di atan tambien mga mother dear mañana descanso kat si mother dear car 5-4 kausa mga tropa Sabado mañana mga tropa basta kaya mga katropa na imata bastante ora para kunal di atong programa El Exciting Pilipinas y el Diseres Anunciador katropa mo Katrina Ninyon XFM News Exciting
1: Pilipinas.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Yes, to help!
3: Salton Plus Gold!
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Salton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Salton Plus Gold and Salton Vitamin C.
3: Salton Plus Gold!
6: Ang kape ko, Salton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Salton, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Salton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
3: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
2: Uy, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maka at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
10: Salton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Salton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Salton Plus Herbal Soap.
3: Yan namigis.
10: Salton Plus Herbal Soap.
3: Salton Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalan raw akong na-trade na. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Salton Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa ating oxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Salton Gold Coffee Mix.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit.

0: Kahit trabaho ko, stress lagi ang to. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
1: Sistapain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipilis sa mga butika.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Mga katupa, exciting!
2: Send money abroad quickly and easily with Envoy Ear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoy Ear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoy Ear. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoy Ear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Mga katupa, exciting! Mga katupa, exciting!
3: Salton Plus Gold!
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Salton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Salton Plus Gold and Salton Vitamin C.
3: Salton Plus Gold!
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
3: Turbo. Supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo. Supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero. Taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
3: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
11: Mag-Vision X-Plus. Softgel Capsule. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutin. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para ma iwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Send money abroad quickly and easily. With Evolut Ear to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evolut Ear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evolut Ear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evolut Ear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabag yan!
5: Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Yes to health!
13: Hala, ka-exciting!

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare. Pare. Oo, ikaw.
5: Gusto mo bang iba?

0: marami na ang natulungan.
1: Pero miga, muta-muta ako mata. Kaya naman pong right side.
2: Sabi na kong sore eyes lang. Murag lahi na gid ni kay 5 months naman.
1: Muta dito maran ako paspas og Vision X Plus. Nakaloyan og naulian ko. Yanabel mas low.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ako si Aileen o sa Castles Clare Tibok Adlaw nga tindo sa Katia County Il samot na nga na ako'y rayuma giim na nako og Santum Plus Gold tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini
5: Santum Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Yes to health.
7: Exciting bro,
8: can't touch

anekdota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos.

0: Dota ay isang larong imbento. Ito ay libangan ng mga tao. Ngunit mag-aral mo lang mabuti para sa kinabukasan mo upang sa hinaharap mo maipagmalaki.
1: Hala! Ka-exciting!
2: Sundo ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa,

0: Mga katrupa, exciting!
1: Send money abroad quickly and easily with Emblu Ear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emblu Ear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emblu Ear. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emblu Ear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Telecom Plus Gold!
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Telecom Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Telecom Plus Gold and Telecom Vitamin C.
2: Telecom Plus Gold!
5: Oh, babe. Miss na miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
5: Oh, yes.
2: Turbo. Supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo. Supplement for men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus. Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero. Tagabutiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit.
6: Santon
7: Plus Herbal Soap. Dura ang akin.
6: Itong-itong
2: sumapan.
6: Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
10: Mag-Vision X-Plus. Softgel Capsule. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para ma iwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Yes, to help!
13: Exciting!

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting!
3: XFM.
4: X.
3: XFM.
4: FM.
5: Eleksakto ora mga katropa, alas 7.16 ya, el ora talibakan natin el Windsor, win from within. Y también el Western Union, the fastest way to send money worldwide. Moving money for better Western Union, you never apart.

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, las Islas Filipinas.
1: Comento Ligon.club.
0: ¿Qué tal el 98 barangay?
1: Nasa radio.
0: ¿Qué tal el 98 barangay capitán?
1: Kanunay maguba.
0: El mga barangay tanod. El mga barangay intelligence network. ¿Qué tal también el Yaton Ben en uniform? El Yaton Wisman Com, ¿qué tal? Good morning con ustedes. Good morning también con el Yaton mga vivientes de Ciudad de Zamboanga. El mga negociante, Zamboanga City Police Office, good morning. Good morning también con el Yaton PR09. Joint Task Force Zamboanga, good morning. Good morning también con el Yaton mga traffic enforcer. Zamboanga City Traffic Management Unit. Major Mariwa, good morning. Good morning también con el otro mga bebientes na ciudad de Zamboanga. Y también el mga negosyante. Negosyante de gulay na bagsakan center. Mga negosyante na public market. Ali también na Santa Cruz Public Market, ¿qué tal? Buena venta, benta. Buena venta de atong tiempo. Quiere decir, buena venta de atong negosyo. No hay de estorbo. Ohala mga katropa, larga pa di atong tiempo. Kaya mira kita mga katropa, dupo ko ang mamalung man. Inante, bonito so, bigla lang yan ang mamalung. Kosa kaha el kondisyon di atong tiempo, este viernes mga katropa, este kita debe sabi alin di atong pag-asa para inform kami ng ustedes mga katropa, inform kami ng ustedes. Hindi ustedes manalanganin, baka kansa ulan, sabi man kita muy bien, sin descanso el cambio del tiempo di atong. Pero mga katropa, debe kita, maski no sabi kita kilayal tiempo na ito, debe kita tiene precaution, tiene kita prevention, tiene kita preparasyon. Por medyo dilibahan mga kwantos mga gamit, el raincoat, extra kamisa, extra t-shirt, chanelas, libangan tayo mga katropa. Akil chanelas, tapos kita usa, sitamanihan kita, especialmente ng mga single motor. Aquel chanelas hindi na bayuli, no hindi na bayulasyon. Sige tayo la sabit ang tita ara mga katropa na dito ng weather observer alin na pag-asa mga katropa para aware kita. Ketal ba? Dito ng tiempo este viernes. Thanks God, it's Friday! Sige tayo, talika natin ara, nalinya ka natin mga katropa dito ng weather observer para dali ka natin ng informasyon. Acerca con el andanza de diaton tiempo. Nalinya ka naton araw mga katropa, el diaton weather observer si Sir J. Nesnia. Sir J., good morning.
2: Hello sir, good morning din ho.
0: Yes po, kumusta po ang lagay ng ating panahon sir? Go ahead po.
2: Okay, para sa weather update natin ngayong Biyernes, June 26, 2026. As of 3 a.m. ang sentro ng severe tropical storm na si Francisco na may international name na Mikhala ay estimated na nasa layong 620 kilometers northeast of Visayas, Batanes. Ito ay may maximum sustained winds na 95 kilometers per hour at gustiness na aabot hanggang 115 kilometers per hour. Ito ay gumagalaw pa north-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Habang yung isang bagyo na si Gardo, isang tropical storm na may international name na Higos, ay estimated na nasa layong 1,420 kilometers east of extreme northern Luzon. Ito ay may maximum sustained winds na 85 kilometers per hour malapit sa gitna at gustiness na 105 kilometers per hour. Ito naman ay gumagalaw pa northwest wire sa bilis na 45 kilometers per hour. At sa local weather update naman, partly cloudy hanggang sa cloudy na kalangitan na may chance na mga isolated rain showers at thunderstorms ang mararanasan natin sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil sa localized thunderstorm. Ang hangin naman ay light to moderate na manggagaling sa south hanggang southwest. At ang alon ay slight to moderate ang laki na may 0.6 hanggang 1.8 meters ang taas. Ang temperature range naman for today ay mula 25 degrees Celsius hanggang 53 degrees Celsius. Partly cloudy hanggang cloudy pa rin sa mga susunod na mga araw at posible pa rin ang mga thunderstorms at mga isolated rain showers. Ang araw naman ay lulubog mamayang 6:10 p.m. Mula dito sa pag-asa sa Zamboanga Station, magandang umaga ho, simula.
0: Sir J, hindi naman po gano'n naka-apekto itong pumasok, bagong pasok na bagyo ito si Gardo, hindi naman po gano'n naka-apekto sa Zamboanga Peninsula?
2: Wala naman siyang epekto sa atin kasi yung nakaka-apekto sa atin ngayon is localized thunderstorm lang no, sa mga mga isolated na pagulan, mga thunderstorm, yun lang. Ang naapektuhan dito ng direkta is yung doon sa May Luzon area. At dito sa medyo bandang Visayas din, sila yung natatamaan at itong habagat. Kasi medyo kinalakas itong bagyo, yung habagat, parang hinila ng bagyo yung habagat. Kaya medyo lumakas doon sa northern part, doon sa Luzon, sa may parte ng Visayas. Pero sa atin is hindi tayo naapektuhan ito at localized thunderstorm lang huna yung nakakapekta ng panahon natin ngayon.
0: Okay, Sir Jay, maraming salamat po dyan sa pag-asa sa inyo, Sir Jay. Mabuhay po kayo, Sir Jay.
2: Wala ka naman, sir, at salamat din po.
0: Amokyan magkakatropa si katropang Janice Nia, El Datun Weather Observer, alina pag-asa. Tiyan kita tipon, pasalida niya si Francisco, ora si Gardo, itaminta entra mga katropa, pero hindi mga debe totalmente apektaw kita. Kusa kita ta experience aki ka na sa Buaga Peninsula mga katropa, kumukosa yung blas si Sir Jay, El Hanging Habagat. Tiyan lang kita un poco pagkalat-kalat ng pag-ambon, pero hindi na mga debe todas ulan. Pero numa kita kumpia mga katropa, kumukahan itabla kita. Table de ustedes servidor firme el de atun tiempo di kata makaintindi mga katropa aren budamente lego hindi pero pa para pwede kita para pwede kita prepara mga katropa mga kita mong kumpiyansa especialmente kung de atun mga residentes takedan la baga kanta na mga kanterio kung kuidaw kata ustedes el manlalayag de atun mga pescador kung kuidaw kata ustedes seta manlayag seta andaman pesca kung kuidaw kempoko grande grande el mariada para pwede tenchere kita prekusyon baga katropa. Tambien, dito mga residentes na Cantoy Rio, Mira Ustedes, Shekia, Biesta, Bihilante, para pwede kita evita el cuantos baga incidente. Sa mga katropa, el update dito mga katropa, dito pag-asa mismo, dito mga katropa ang Sir Janes Nia. Mientras tanto, mga katropa, el hora de ato na las 7.25 y almorce ustedes, mga katropa. Debe almorza ustedes, mga katropa, healthy. Good morning, Sir Lald, aldi na Sampaguita, Barangay Giwan. Almorza ustedes, mga katropa, kita yan, adi ustedes, kustumbre, mga katropa, el kape na komersyal. Hindi isi tapon di ayuda na datong salud, mga katropa. Mag-switch kita mga katropa kung el kape herbal, el kape del yes to health. Na magamahilig tatuma kape, asigura lang el kape tatuma kita mga katropa. Sa brosoya, i-grande pa pwede ayuda na dito baga salud. El kape na natural, ta pwede este dale energia specialmente con aquellos pirmi maluyal cuerpo mga katropa. Que este kape que natural, ta pwede este ayuda ko sa kita tasintin na dito ang cuerpo specialmente baga hormonal imbalances que amota causa ta krisi bukul-bukul na cuerpo. Especialmente con el baga hombre. Como el agilinchasyon del prostate. Grande se puede ayudar mga katropa si usted está toma con el Santon Plus Copy Mix que tiene este Isopla Bones que abota controla con el diaton mga hormones. Todo este natural mga katropa. Fuera pa con este, el Santon Plus Copy Mix ta puede también este dale energía. Especialmente con aquellos pirmi maluy al cuerpo por causa cansado na trabajo. Unta sa lang mga katropa del Santon Plus Copy Mix. Energize ya kita mga katropa. Energize ya kita por causa na disuyo ingrediente na natural. Kumelang el mangustin, moringa e tambien el soya powder, ese mga katropa el kape de natural. No hay side effect mga katropa. Kumelang tabla kita kipirmi mga katropa na mga mahilig tatuma kape, asigura el kape tatuma kita mga katropa. Sabroso ya et pwede grande ayudan na diatong salud. Elka, uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. El Santon Plus Coffee Mix, ito ang kape na natural, walang side effect, ito ang kape na iniinom namin. Simga katropa, el health benefits na pwede kita sa kakuliste mga katropa, taman boost el diatun energy, taman boost diatun immunity, help digestion, lower cholesterol, liver friendly, anti-inflammatory, itabien el anti-aging. Es el kape na natural mga katropa del yes to health. Kosa pa ustedes tayo pero mga katropa, tumaya ustedes con el Santon Plus Coffee Mix. Igual lang con Sir Neste Hernandez. Ese que te le da, sale na casa, tatuma Santon Plus Coffee Mix. Liga na trabajo, ben akupaw na trabajo como PNP, miembro de la PNP BAM Squad. Alileta tumata en liga na opisina mga katropa, el Santon Plus Coffee Mix. Ese con el etadale energía. Maskin kilaya di kupaw el tradisyo kuerpo na trabaho mga katropa, energize. Kaya por causa tatuma kone Santon Plus Coffee Mix. Kosa po sa desta espero mga katropa, tumayte no sedes kone Santon Plus Coffee Mix. Kaya Santon Plus Coffee Mix, hindi ka lang nagkape, naggamot ka pa. Eh, sa mga katropa, pwede kami opresi kung nasa. Pwede pa kung nasa mga katropa, tumatay ng stedes mga katropa kung nasa Santon Plus Gold. El Santon Plus Gold, un klase de herbal product de Yes to Health, ke bembanada maga benepisyo ta pwede kita saka. Health benefits mga katropa ta pwede saka mga katropa kung el mangustin, el powerful antioxidant, immunity booster, promote healthy hearts, fight cancer, lower blood sugar level. Ese mga katropa na Santon Plus Go es na mangustin. Nampalaya mga katropa tapos pwede saka taman reduce ideaton weights. Tan fight cancer, lower blood sugar level, lower cholesterol, health cleansing body. Ese health benefits tapos pwede saka nampalaya. Kosa taman na health benefits tapos pwede saka na malunggay. Help fight malnutrition, lower blood sugar level, anti-inflammatory, lower cholesterol. Kosa tayong tapo na saka mga katropa na garlic. Este kosa tapo na beneficyo, tapo na kita saka na garlic. Taman reduce el hypertension, lower high blood pressure, reduce cholesterol level, detoxifies body, lower risk of heart disease. Ese na garlic. Health benefits na pwede saka mga katropa. Itabihan mga katropa, health benefits na pwede kita saka ng spirulina, effective antioxidant, help prevent cancer, lower blood pressure, improve allergy rhinitis, blood sugar control. Ese mga katropa, ta pwede saka mga benepisyo kung el produ o kung el mga ingrediente del Santon Plus Gold. Ese mga katropa, e kosa kami tapo di opresyo ko na stedes mga katropa, kay ben healthy at este mga katropa. Ben manada, benepisyo tapo di saka. Ben manada, ten ko na stedes, kide, yakida bueno, yaman kwento tamin sila mga katropa, kung el di ila, mga pamilya, mga amigo, auntie, yung kwento tayo sila, kosa sila, benepisyo, depesto ba sila mga katropa, kung el Santon Plus Gold. Yakida sila, ambasador mga katropa. Yakida yung kwento sila, yakida tayo sila, bueno mga katropa, igual kung Ma'am Galvez, desperta aga, aray dito, aray doon. Bemanada, dulain siya na kuwerpo, no pwede, durmi yung budamente si Ligal Noche. Kaya porke man, bemanada ko sa tasinti na kuwerpo, duele kabesa, desperta buyong, no pwede, diretso libanta, kay manada, dulain siya na kasukasuan. Despes siya tumalik mga katropa ko na Santon Plus Gold, yung budamente regular, edisyo vida mga kayakina mga katropa, edisyo salud, yung budamente ya. Tapos dili anda solo-solo na iglesia, tapos di anda solo-solo na tiyangge, tapos di anda solo-solo na hardin, tapos di paman ehersisyo, di por medyo di bare-bare na arreredor, entra dentro na casa de espiritu el apu, tapos di hugan na apu. Ese mga katrobal binibisyo, tapos di saka, kung di Santon Plus, plus Gold. Este klase de herbal prada, kumutabla kita mga katropa, bien sellable, na magaparmasya kung ustedes. Bemanada kung este kida bueno mga katropa, por eso mga katropa, tumay tayo ustedes mga katropa, kone Santon Plus Gold. Para kita tayo ng sales bueno mga katropa. Perdia sel, aray dito, aray doon. Dormid noche, imbuna 20, kondisyon, desperta aga, kondisyon. 8 ora, dire-direcho tapad di dormid. Por causa na ayuda, kone Santon Plus Gold. Na disuyo main ingredients mga katropa, bien efektibo este. Bien efektibo, por eso, kosa po sila esta espero mga katropa, kompra ya. Kaya por causa el Santon Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. Ese ustedes para anda na parmasya mga katropa, kumpra kung ese klase de produkto del Yes to Health. Bemanada klase-klase na mga produkto del Yes to Health mga katropa, el yadali kung ustedes ara el dos pa lang. Bemanada si mga katropa, anda lang ustedes na di ustedes mga parmasya kosa ustedes kere. Tali si available mga katropa, nationwide na Mercury Drug Store available ese mga katropa. Dali na di ustedes mga barangay, anda ten ustedes mga katropa, tali di ustedes mga suki parmasya, anda ustedes mga katropa na Joann's Pharmacy available ese. na Oro Wonder Drugs, Swatson's, Cecil's Pharmacy, Midi Pharmacy's Convenience Store, Mercedes Branch, KCC Monte Sambuanga, itabi na XM Broadcast Studio, takilang kami mga katropa na Barangay Tetuan, Marquez Drive, Apolinario Compound, takilang LXFM Sambuanga. Or, mga katropa, handa ustedes mga katropa, si Nukeres Teres Kamina, Nukeres Teres Salin, Nakasa, through online. Tapos di ustedes saka mga katropa ko na siya mga produkto di DS12 por medyo, man order na Shopee, itambien na Lazada. Ese mga katropa, el cosa kami po di opresi con ustedes, el ayuda con ustedes mga katropa para na di ustedes mga salud. Mientras tanto mga katropa, manunto kumigo aquí na programa del Bullseye. Hasta luego kita alas 10 mga katropa. Manada kami cosa con ustedes e informa. Cosa kami dali informasyon, especialmente ali na Senate, el impeachment trial, tiene si update el de atong katropang Rambo Labay. Luego sa un rato mga katropa, y también mga katropa, alcalde del ciudad. Ya ordena con el chairman del Education Council para hacer pasar, crear ordenanza para hacer más el seguridad na mga eskwela y mga estudiante. Este mga katropa, siguiendo con el cosa ya sucede na shooting incident, ya ocurre na San Jose, Tacloban, donde gané 3 dead on the spot, 5 herido. Ese mga katropa, siguiendo se, ya manda ase ordenanza el alcalde de ciudad con el chairman del Education Alina City Council. Para arregla con este, obliga con el mga eskwela, saka sila de la mga security guard para checka uno por uno con mga estudyante. Hindi pwede man lusot mga katropa, mga bladed weapon. Kaya na kalya, susunod lang, kabiti tayo mga katropa. El classmate, saka balansya, tamin ele con su classmate por causa na bully. Ese mga katropa. Dego sa ngurato mga katropa, detalye dese. Y también Burial Assistant del CSWDO. Ya cambia yan na City Hall ya, yan na sakal mga beneficiaries on the Chene One Stop Shop para pronto el proseso. Este también mga katropa, siya sabi ustedes, sineta saka tan claim ed ila mga Burial Assistants alin na CSWDO takan sa mga katropa hasta o dos mes. Antes po sa kabimanada proseso, bimanada requerimiento, tiene pata legal yung mga katropa, hindi amo el mga papeles, taliba? Por eso mga katropa, yaase ko na este ansina. Uno aquí po de prebini mga katropa, sing akorda ustedes, 11 mga katropa, del mga persona. Uno del antes empleado del CSWDO, ili abus ka manera, scammer, ya po pa mang claim. Antes kanila pwede man entrap. El problema lang, nusabi kita mga katropa, nusabi kita si porque ya man dismiss. Por eso si mga katropa, para hindi si sucede otra vez. Ya ase si mga katropa, ya cambia si na City Hall ya man claim. El diatun baga pamilya del Cheneken ya dispidi, saka sila mga burial assistance, kompleta lang mga requerimiento, mga papeles, andalang ali mga katropa, ali ustedes pwede man claim. Y también mga katropa, presente administración ya descubrí manada ordenanza ya pasa el antes antes administración a consejo, no hay pone pondo. Alian salapo mga katropa, alia tiene problema, alia tiene grande problema mga katropa na distribution del mga ayuda. Kay todo este mga ordinansa ase pasa mga katropa last minute yan laman na ase pasa na City Council urgent. Ya pasal City Council kwanto semana lang mga katropa exit ya el antes administration. No hay ni pasa asigun mga katropa, no hay ni pasa pa na public hearing, no hay ni pasa mga katropa na propio protocol acerca con esta implementación. Basta implementa lang, cuando implementa, checka el presente, el kentan yan take over administración, ya descubrí mga katropa kanay mga pondo, onde sila saka pondo para implementa kon el mga ordenanza kaya se pasa mga katropa. Ese mga ordenanza se pasa todo se mga ordenanza para na mga assistant, na mga ayuda. Alisya, ya sale afectado. Lego sa mga katropa, mangkwento sa kanatong mga katropa, mismo el alcalde de ciudad acerca con este asunto mga katropa, que cosa sila ya puede descubrir. Y también mga katropa, night market. Alien na gobernolia, alien na magay, ay cambia con el adentro na tiangue público para mas komportable eh hindi apekta el baga na trapiko, el baga vendors. Eh, sikil mga katropa, kaya sabi mo na ustedes, ali, lisiliga el noche, talia emplastaw el mga vendors, mga katropa, yaasya mga katropa, manera el diaton, gobyerno lokal. Ya po niya kanila mga katropa, hasta onde lang sila po di man display el nila mga benta para hindi man hamper el trapiko. Pero no lang siyempre mga katropa, duro kat el kabesa. El duro pa magkabesa, el kentang display temen adentro, siligal tarde, takaba sila karya, el di lang magabenta, taas sila puera. El night market, mga katropa, base na ordinansa, mga katropa, el night market entendido para con el mga siembrador, estaba na di ila lugar, na mga monte, mga katropa, taas sila baha, kung na di lang magabenta para bende. Barato pa, primero, effect mga katropa, bin bonito, bin barato. Problema, ya entrestos mga oportunista, negosyante tayo mga katropa, sila ta sinkwentro ko ng mga gulay, sila ta bende parali, takina karo. El problema pa, tan extend, talia mga katropa, tambak. Sila pa nadalante, el mga siyembrador di gulay, na detras. Sikuri kanila, reganya, rabiaw. Alisita chenesa, cambia kanila adentro ara mga katropa, yakordo stede sa kel chene na moske alia, kaya chene kema, more or less mga 11 para 15 bakel, el yasali muerto, yan entrap na grande kema, alia kanila po ne, mga katropa, yareglay ako na kel, ya po ne, loose imbunamente, alia si kanila po ne, mga katropa. Lego si mga katropa, kosa-kosa, bel cambio, kosa-kosa si alia chene, itamin, porke si cambia. Eh, si tabi, sabi kita, kuna de aton, alcalde de ciudad, mga katropa. Itambien na police matter, mga katropa, mentaw akyat bahay gang. Ya pwede arrestal mga investigador de police station 11 na di ila palob operation segendo kule mga reklamante. Insigida siya pwede kung naste arresta mga katropa, iya man inquest siya, alien fiscal office naste kaso mga katropa de robbery. Temporamente, ya detenia con ese da celda de police station del Ben. Pero mira ustedes lego mga, uy ustedes lego mga katropa, kilaya le ta se reklamo. Kilaya le ta se reklamo con su cuerpo. Kilaya le admitir con el robo mga katropa. Lego se, y también mga katropa, driver, helper del una van, calabozo durante el checkpoint del second mobile first company na Kampung Islam, loaded el van de smuggled cigarillo. Alis sila mga katropa yan sa lapu. Ya tiene kita entrevista mga katropa con el suspect, con el driver. Lale tapagal ang taming kanila. 150 kada karton. Pero mga katropa, katresya sila tasaka na limpapa mga katropa tabasya bahaki na pueblo para na diila distribution tamin mga katropa tama deliver. Timing yan deliver na Kampung Islam sa lapo kanila in checkpoint. Nema sila pwede man U-turn mga katropa kaya ni spotter alya suspechoso el tamin niya el driver diretso mga katropa yan U-turn bingo kunele. Ese mga katropa el mga detalye el mga detalye de ese mga katropa luego se nabirada de atol mga katropa manhunto kumigo aquí na programa del Bulsay por medio de abri con el live live Facebook live del XFM Sambuanga ali na programa del Bulsay, please do like and share itamit de ustedes mga comment mga katropa suggestion reklamo chene bostedes cosa kere as alcanza na publiko mga katropa alilang mandam de ustedes mga messages lekita ko lese para po de ustedes man join itambien abrita may no official YouTube channel del XFM Sambuanga itambien abrita may el de ustedes mga radio mandayal ko lese frequency mga katropa na 99.5 XFM Sambuanga alilang si mga katropa po de ustedes mira mga katropa Puede ustedes uwi el mga topic ya prepara kami con ustedes mga katropa. Ojalá aprecia ustedes con este. Manunto conmigo hasta luego pa kita mga katropa a las 10. Mientras tanto mga katropa, el programa del Bullseye junto con ustedes servido na ere katropang Joseph Sosobrado. Bira lang kami mga katropa después de cuantos mga aviso.

0: ang sandalas, Fluffy Mix. Kakaiba to dahil ito ay may soya, munggay at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: XFM. Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo na mata ko. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: XFM.
9: Santan Plus Herbal Soap.
10: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na. Santan Plus Herbal Soap.
4: Santan Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyo tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santan Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santan Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
4: Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Habibili sa nasga. Santan Gold Coffee Mix.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
6: Kabagyan!
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pace.
10: Si Cathy Puerto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhid.
7: Sister Pace. Ang galang pain. Fast and safe.
11: Sister Pace.
7: Symptoms persist.
11: Consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.